Ohania mania bia son. Ele sua bia tiba brabo so. Ninyi na ganda metu Awurade. Awurade sanya ti asenso wati. Ado bia bia ma. Wada fu awutie me. Ba kwa nyira sa Awurade sa. Esa so no ku